mana sa wesh wewe ni yuwe yuhpa vite na sa wesh wewe ni te itakwa same ma yuwe pa jana cha wewe sa yaka pe sa napaka.

mana sa wesh, wewe ni yuwe yufpa, vite nasa wesh, wewe ni te itakwa same, ma yuwepa, janacha, wewe sa yaka pei sa napaka.